0: kui-kui kuya pertapa najar kang linewi
1: dendera kang samia jajar pinarang
0: dendera kang sam

0: Để kia Anel.
1: Chị chẳng cần chị nghĩ đến mình, tôi sẽ để kia đã mang cho anh ibu. Sae mang astan jinga tuang ayang kapung kun mana tete nyeri waos tuang ayang ke waktu si kancunung nye sareng bisul benyer terus amang ayna sae mang dupi kang jeng rama di mana
0: ayo boro-boro
1: payong penak sareng kakang Abimanyu
0: doh aden
1: mang
0: juragan Abimanyu teh parantos palastra
1: saha
0: semua juragan Abimanyu karancang salirana oge
2: gayakannya.
1: Aduh, kakang Abimanyu palastra
0: sumuhun
1: usaha
0: nya ku para Kurawa kulang
1: dedeh teuing kakang Abimanyu.